0: tan mo susu makasi esi na salani. Yuka nzambe ko bela yu na nzela na nga yeti. Likia lisusu. Pote ye azanabo.
1: Likia lisusu.
0: Dima kaka.
1: Makaka kaka yokumona loboko na ye.
0: Ye abongwanite.
1: Abongwanite.
0: Bato ya sale la kinde balika.
1: Ako sakate yesu.
0: Kasi ya abongwanite.

0: Ina vogo mani gara. Iti
1: kola ngalo.
0: Iti kola ngalo bale maunga.
1: Iti kola ngalo.
0: Nango wana ne wulwana.
1: Iti kola ngalo.